0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nyira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kay chicken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit Yakinta ka kayaay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ketalo.

0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nyira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kay chicken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ketalo

0: Da am alokatak sa am kay jerapek am isera ayaganaiket da am kay tawan katak am kang kopahle. Da arma na chako ayaganaso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan isera ayaganaso.
1: 137
0: Da apaka koaygi na che ayaganaso.
1: 911
0: Nasak awayaten na roksel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da maiche anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi.

0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ke talo

0: kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay Yoko yakinta ka ano ko rin sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ke talo.